afɛn mɛ wusɛ munu kum ne ba na munu kum no ɛdi akodia ne ba mukasu nsu mukasa asase ka muko logo logo kata mati ndi ndi bosh ayɛ sa kɛseɛ bi daadi wakyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛsi ha metinyum bi wɔ se

on yon kupon e yon hon sen chene. Yon funu a e mwa tun e bwe. On yon kupon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e bwe. E juma samna aya den no nyame wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un niyano oba tinase. Mese o yirene betinase ukunu no ongu. Bastan de broke ayama mayama sahana tres amne se every be na yesu richamo any from for me no be by the channel omutsi amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

Sani amuji di ati ano. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamo. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David ba. Huye mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu miya ye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye didi o se ube tu miya ye. And I yesu tine ni sa. Or they come when it's your own, sir. Ha! Sani amuji di eti ano, muji di eni mungwa. Enye sa mamu. Mesi ya huwa, no huna di amunu muwa. Hey, adi achi sumpo.

onyankopon ayo ho sanchane yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opunu no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastard de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be body cheno obutsi amusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se hani owure

ni amuje di etia no enye saha enye saha mamu Mrs. Sahana chesem ne se emi bi na yesu richamo eni fra fo mi no bi ba ni cheno amu bisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moje ni se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betu mi aye And I yesu tene ne sa O de kan mani chira won sa ha sani amuje di atia no muje di anyi monkwa anya sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade atisu mpo